Ilu berkatan ti la don rem tu te kha ti bizet kwair ane kola si veng lai paso bia zai polten kalung oi zelang ti lan rem ilong e thak chun zomang u.

0: mitu e hulang ti laron rem tu te kha ti visit choir ane ole chu ti zong so tun chu mata na zaipol ti larem kan ngai thak thai chu ane he hi akashwani ai zol ane tu na chuan pathian thu soi kan ngai thla anga voin pentecost pathian ni den chena pathian thu cha kan ngai thla dona tharau thiang hlim in hmangai tonna thlen tu ti thu kan ngai kha ang aron soi tu tur hi reverend doctor lel hmangaya general secretary council of churches in mizoram aizol ameni ilangai khang u
1: tharau thiang hlim na tho chungchang kan soi dona kan thu pui ber thu tun tru ma hian tharau thiang hlim in mangai ton na thlen tu ti ani do na tharau thiang hlim na tho chi sang sang oma chung jinga poi mo tak pakhat in mangai ton na thlen tu ani zia tun tru ma hian kan ngai to do na tharau thiang hlim awang chawin mihring ti thei lo khati thei na lom ta thi na chuwang chuan tharau thiang hlim poi mo em awang in lali suan tharau thiang hlim nei ro u atia tin lali so vekin thamon tu tharau thiang hlim pa in kaminga aron tir tur khan chumi chuaneng kim ma jir ti rang chewati boka tharau thiang hlim pui na chawati thei ani zia re ma support maila tharau thiang hlim lali suan aron tir chu pentecost nia lo thleng ta a khami nia thil thlen dan kha han thle thuak thuak taila tir ko de thil tia kan mu danin pentecost nia tharau thiang hlim ma lo thlenga thok le khatan wa na ta ri thli pui tle angin a thenga leite ma in sem dara me angin in la ra tin an chunga chuang thewa an za in tharau thiang hlim in an khat ta ve ka enge thleng ta le tharau in a tong ti rang ze lin tong dang in an tong ta ni chan in ang chuan in pum khat lo thei lo wa du po athumun lo thei lo tharau thiang hlim na tho langsar ber chu thiar bing nei lovin nam tin chitin a chok rual ve khiani a then par thai nam ma then me dai nam ma then me sopotamia rama om an va in ram sang som panga la yami tenom kho mani trong sang theu ni ma sela an trong ang thevin tu so ye piang an the thei thi na bible chuan ni ma sela pathian thil ti ro pui te an soi ma ni trong thevin kan thiat si hi ti in min thilani thara win a trong ti rang ze lin trong dangin an trong tabok ani a tharau thiang hlim dong tu te nun lo thir le lokila ama sabera chuan an in pum khat lat ani aring a piang chuan eng kim man in trom hloma an ro te an sum te an thala an cha khai dai lek thavin an za ane na chuan an sem thi na tin ni tin ril rumun khatin pathian biak in a chuan than hem ngai takin an om thi na an in lama te po changan phela lim takle lungoi takin an chon ei thi na ti in tir ko de thil ti bung hnia kan mu a tharau thiang hlim chuan tun ma a an la tem ngai lo nun thar in kung kai na dan thar in ngai sak ton na nun in thil phal ton nun a man tran ti rani ni tin an in mu kho ma an in mangai ton tiel tiela an huai sen sot bokani petera dinga huai takin thu soi nga la mi ten khap ma se soi lovin kanum thei lo an ti thlatani tharau thiang hlim chon mangai na in phuar khom turin ati chak ani petera chanchin a zen tel mi cornelia nen an in to dan chanchin mak tak le ngai nom tak bible in min srila petera chu zelin na oma bom chunga fulia fa le ran nung le chungleng sabatin reng om chu alo wai tha a mu a chuta oin talla eiro arontia midang tana mun kien tura thu pek adong hal ani chu juda tana e thiang lo thin kha e yanga ya mangai ngai lo kha mangai alo ngai tan ta a midang len ve nan mun ken angai ta ani juda te le jentel te inkar dai dan na bang a chim tur en ti na ani a midang mangai tura jir ti na ani ngal bo tin tharau thiang hlim chu in kung kai na dan thar in mangai ton min jir ti tu ani a kan thu pui berani boka a lo lu tan nga lila tharau thiang hlim zara pathian atanga chuak mangai na dik tak agape anti chu alo oma chu chu luang chuak le in midang te a mangai na chok thowa chu mangai na chu tharau ra chu ani mangai na chung chang ami zelen na tho dan polan min thril dan chu moi kher mai mangai nei na do theyangi la nei bok thin ai chik lova in fak lova awang lova che moi lo lova mani ma sial lova thin urdu lova sual la mangai to lova fel lo na lom lova thu ta ge ro chu lom pui thina engkim atur ram ram engkim ring engkim be se engkim atur chuak thin atiani bola vekin in mangai ton nangot lo chu tu ma eng ma basu u ma ni mising pui mangai tu chuan dan chu zo fam kim to si a ti in rom phung som pathuma lo soi le boka chu tiang ta ka tha chuan ya wangin chu mangai na om te chu an in mangai ton lo thei lo chu mangai na churing tu te siam chop ani lo wa pathian in an thin lunga da sak ani jok krista an om thewa wangin an du athum huna an thil thi da na in ruala an tum athum na chu tiang a du le tum athumun to ber chuan in mangai ton nangot lo chu thil dang a om thei lo mimal tinin mani ain midang an ngai saka mani ain midang thajo ka an ruat theya mani ain midang an da poimo theya chu chuan in mangai ton na ring ngei thi nani midang an da poimo jok awangin an do theya in soi sel an ching lova midang thatna an muliana an dang lamna an in thiat thiam sak vek thei ani polan tharau thiang lim kan ne na min pe khan pathian mangai na chu kan thin lunga alei to awangin beise na chuan atimual pholo atiboka pathian mangai na kan thin lunga ada to awang tak khan in ngai sak ton ne in mangai ton chu ara chwa anilo theilo tharau thiang lim zara in mangai ton na lo oma chu chuan mangai nei na phuar khom bekani i chuan min mangai ang bokin tharau chuan midang te mangai

Oh, ti na ti lale pipal to lvin ti la ti ron satu ka salian thanga ani salian thanga la thun thar kan ngai thame ka sam sumli parukle siam thale na ti la sakte lungai thasun zomang u.

Siyat siya ne zual si kafadu em te laron sa tuga si vale ruat puya ane narin zuali zai kan ngai sa vetunga nga iswa itan ti laron sang.

Pathian fakna lak an ngay tlak masak zog, gataan lo manti sa tu ka rut mal som dung lia ni boi tlung ani ya. Ado tu a nit lang ay lau di lai roka tu di bisi zay tan puya sa gani. Oli tu na tuan, rut mal som dung lia ni boi tlung zay kan ngay tlalenga ka fakang titi la, si lal ko lia na puwa asa gina ngay tlang u.

Rut mal som dung yani boitlung la sakang ngai thak ta kha ka fokang che ti ani a chuti jong chu tun chum lelpa chu fokro ti huna tbc zai than pui le rut mal som dung yani boitlung de zai kan ngai thak the chu alawni le ta akashwani aizol atang puan chu ani hei hi akashwani aizol ani tuna chuan pathian fakna la len khom la kan ngai thlanga itsel try tluang le apol tile je rampan moile pol te zai kan ngai tha anga ama sain je rampan moile apol ten don ve te u khovel ram ro pui ti lan sakilo ngai thlang u

Kan ngay thlak tak lung oi lo na kovel ti thla sa tu khalal biak zuala ania tuna chuan ke vanla lomi zai kan ngai thlave thunga nga lalber kanai si ti thla run sang.

0: tunchum kutna thokte tanti huna chuan hnang ta a ei zong pilal sang pui am veng komna kan ngai thau dona aron kom tu tur hi silal ram ngaya ani
1: akaswani aizol ngai thatu te chibai ule tun huna hianin amveng sauna chhuanum tak mai pilal sang pui kan kom dona ani hian hei nang ta in kum sang ni le som ni pakhat atang khanin aizon na tan nang ta in bulalo chana tun huna hian kum som ruk le pasari ni chungin weini thlangin heian ta a adam la le shisel na te anneya tun huna hianin anang ta chhodan te khang tianga ezon na tan aman chhodan te kan ngai tha thei dona achunga lom thu kan sei tak zetani chibai le o
2: chibai le
1: chuan kan sei ta lang khan kumin hi kumli na chu lo ni ve ta ni nang ta hi ama chang dei to in enge sang ni le som hi pakhat malam khan ti te ang lo tui to nge inia amai enge nai tho to sim sim
2: a ama te chuan in eng em em ka thok lo wa kan kom chak no hian in nang he ta threna hei mo the ti vel te ata ata na the e me me ka chak ve ta e me me ni chu ta tang chuan ka it ngoi ngoi me a e ka van thiam ve o mem o ka te a nang du lo pai tur kha ka la ve ta ne ma se ama khan min zep ter man se lo wang han ka en threna thiam kho pa han en kha chu kamandi box lewa training an ron hong ta thut mea Bethlehem son min ron som veta I boka ron tel vero antia ka tel veta sai pen te kan la ve chu chuan in chu ta son ni li nge mani kha kan thoka kan kala ni ni thu thu sai kan ngai kha sap trong ten an soya chuan mi zo trong in an let le a kha tiang vel khan nya chon a ni ni vel kha kan han zir ta ni nang lai le e a ta chu ke phe chon a karil ru te chak lo wa ka mit te chak lo bo ka chon in ka thiam lo khop me thiam me lo kan kan kan bang ta se thiam hi ka tum ta khop me a nang do lo pai chu ka ka la ta kom sak no chu ka zir ta nga nga ta kum khat ka zir ani chu thiam hi ka tum na to ka asan chu e sumlak lu ve he a em tin nge kan sayang ke ni ang tan chuan min in hlo ta min lo do ta lo wa om huna sum lo lak lu ve dan tur ka ngai to ne chung kwa te a em eng mo a tang kai ve dan tur ka ngai to ta kum khat chung ka zira kum khat nu a chan ka sal chaw ve ta ne chu kalom khop ka sal so ma sak teren sang ni man ka sal so
1: kalom du ngot tam thiam tum le mai ya to
2: tum tak ka ne
1: tam tak chu ni sen bai dong man am
2: bai dong nam han rum rum tham ani ba ka hai a man ruwa ve le a lo hau tak ve re lu to ka ma ti ne na ngai ko jung chal sen lek lek ka mol tam te ngai ya atiam khen khan me se ka ngai se sui nal te lo ngai ko jong chal chan lek lek te ka khatiam han ti ti neu neu pe ngai ani zo
1: chuan ti khan kum khat vel zen zon I sui ta kan khan in in lo in zira nang ma in mo ti khan mi tu ma gai tu om vak lo khan in tiang khan in ta chawa wei ni thleng in enge kan sui ta kan khan e zon na ta in man pha nang ma hian nuami ti dan kha sia da ka cha kum ve
2: e amma khop pa nya ka tui khop ma ya zana than de kan ta thiam china kan ral chwa china chuan in dar ni te ka thlenga chan ka va ching zo ka ka ta khan nal ka tilu zo ka ka va en le a chu ti re re chan ka te kho var lan te ka ngak le na chol ni lo kheng te hin nok ke ka ti em ma
1: indo tho le to
2: indo tho na na ka phur ngoi ngareng

0: Savio em i ta thei tur hian in i ta thiam tur hian ti te tin enge nongai thatu te ta na chawna ani thei na turang khan in i sei du om ang piang kha in han silela
1: ai zan na na tling em em mane chuan in ta thei vekile in tin nian du thu sa mane ti thei lo om lo ra ran tu pon kan ti thei ke pitar na ka ti thei chuan in mi pa pon an ti thei mi pa thalai tun lai a na thok lo mi tam tak va khoi hoi ho yan ta selang in an ta na a tha fe zo ka du pui lu tu ti tiam sa mo
0: ani chu
1: so vang in i no valai te thalai nu lat lang va te an ta sa tun an ti nan dora thok te a thalo zo ka ti ni a lo va ma ra zo an dor thok ai zo an in no man ti zo kang mi control na noi o ma zan nang kan ta kan la lut thowa e khakata keima pitar pon sang ruk kalak lut thai chuan thalai chu chuan sing khat chu an la lut zak zakang ma ni du du om thai tu thau in mo
0: ba ka chak bak lai lo ni anga tero tina shal na chung sang te po khana ni anga chu chu ngai khatu te tan pon chau na lo ni se i nge a beng bar thla khop me hi vo in ni a inkom na hun chamin pe ya ti chuan nang po se sel tha takin lo om la ye zon le zel na tura du sang na kan hlan sia inkom na hun chamin pe boka e chunga lom thu kan se o
1: ale
2: kan ngai thak ta kha nang ta ai zong pil sang pui am veng ami kan palai na kom na ania aron kom tu kha sil ram nga ya ani chuti zong chutun chum kut na thok ta tan ti huna kan ngai thak ho the te chunile ta akashwani aizol changa puan chwa ani

Hei, ya ga shwani ai zo la ne tu na chuan zai kan ngai thlang a jin na than lian na ina mangai tu ti le ka pon lam lan dan ti la sakte elo ngai thlang.

An soi thiam em mei ku ti lo beng le ang u tuna chuan group singing kan ngai thla ve don thunga nga anni hian puthan hlu puya hla phua parmoi khovel ti hla kha anron sa dona ni tuna ilo so mang ule.

0: group singing te anzai thiam hle mei an tan kutilo beng le ang u tuna chuan kan zinga no pang fel deuh mai football khel thiam le khazirna a po grade sang deuh deuh hmu bok chhin ani a chumi chu akom na hun toy te kan nei don anga miss rank sin akom na hun aron mang don ani ilo so mang ule
1: ole amasa in soma in mel shan hun min han nei sakta che
2: kamin to be ma som sang a ani a kumriat kani a september a yan kum kwa kani dona chatlang veng aizola kan cheng me kani
1: football hi khel na savia win kan lo sia a itui ve re re nge i chung ten khel turin an ti che nge football khel hin wa mi ti ve shim shim
2: o football khel hin nam ka tli tu ka ka chung ta po hi an thei to min chwa pu ya footballer chatak kani thei nan thei to min chwa pu me kani
1: ani chuan kum engzat ini in nge football hi pe chan chuan in chung zinga football khel chin an omem
2: anu soi dan chuan ka kal thei achangin football pet nam ka ti kum ru ka ni achangin mfa grass shoot ka kala tun thlengin kala kal chuan apute ten football an khel na sa
1: boli pet ma le mai ani chuan reliance foundation young champs no pang li ka khan i khel ve in kan lo sha khoi ti ma ta in nge khel
2: mfa academy aizol grassroot center achangin
1: ani chuan reliance no pangli ka chuan engtika train nge khela season engzat nge khel to
2: season ona chuan ka khela season 3 khen kan khel zo to a season 4 hi kan chan le chep to
1: ani chuan season 3 thleng kha khel thelo chum te nei em
2: pathian za ra nei lo
1: ani khoi hmun a nge reliance league chuin khel china tuin nge shwai chin cha a engtin nge kal chin
2: Rajiv Gandhi Stadium mall po yakan khel china anu hian nin tui puila tu ka en kimin ngei to saka aman mi shwai ve ka chon nin bai pui vek chin
1: ro pui le mai inu chon atui pui tak ze chen i chu ti ro nu le patam tak te pon kan fa te en kol na ko nga en ton tur kan nga le mai kan fa te tui na le an nuam ti zong a chhalama hi chon the patop kan chwa puya kan ti pui zel hi apoi mo em em ani ani en position a nge khelchin golte poi khung venwal to in karinga engzar vel nge i khung to i soi them tin mal choi moin ang chi te lakin em in team te in champion nga em
2: right wing le left wing khel ve ve the ya gol hi chu ka khung chaw to a ma se za ka soi the mai lo season 1 a khan under 7 a best player loman ka dong chuan season 1 chang a season 3 thleng kan team kan a champion vek
1: ani in khel pa chuan le khai zir char char mi khoi school ang e kal
2: o le khai zir huna chuan chata kin le kha ka zir tu na hian na was foundation school a class chi ka zir me
1: chu ti chu in khelin i zir na ti boy chuang lo ti na ne mo homework ti man lo ti ang chi te test tour zir man lo ti ang chi te hi it nei lo ti na ni mo
2: o in kultura ga kal ma in ho ma gle test tu ka zir za vek zen
1: ro pui le me le ka zir ti boy le vin in khel char char the ya term exam a te en grade ta ti nge i pass ve chin
2: exam na chuan o ka pass chin
1: chuan mo in khel na sa box ya e le in ti hi i u lu ke
2: o tu ka ti lo po tak sa ta na cha tu ele in anuin min pek chu ka e sham sham chin
1: i fel hle mai tun la ya chuan nang ma ni ang rual hian phone an khoi na sa to si ya i khoi na sa ve chin em
2: o ka khoi ve tho a ma sa ka khoi tam lo a than chu anuin footballer chan ni tur chan mi cha da ngai a thi
1: a cha hle mai nu le patam tak te pon kan fa te in fiam na le le khazir akal kop the ni ti kan sha thar le pha anga som apo ikal le zela tura pathyamal som na le shwaina ichan zel kan du sak che a du sak na sang ber kan la na che inkom da hun chatak kan ya kan lo mi o
2: kei po ka lo me
0: Ang ay nom tiro u, ay inkel na hi Reliance Foundation yang champ, RFYC ania, India ram pumano pang mason na atana, maanlak na po mo at kaniya, kay ni Mizorama po, anun tivea, inrin niya piangin Mizoram District siyang siya nga ang kalpuya, mumal takin, ligye mumal takin ang kelchina ni, kay ni po lekhazir pa in, ganing kelteya, mase, gan lekhazir ka, at ibuhay turan nilaw o, lekhazir lai gan laniya, at ay chung chu kan zir ze langa infiam na shang shang kan khel pa thei tho boka mase kan zir lai ti boy si lovin infiam na lama kal kan tum don ya o lo ngai thatu nu le pa ti pon zir tur tam tak kan nei bel cheu arin om tuna chuan solo kan ngai thale don nga anabel lal lom zwali zai turin kan som do na nga ani hian katan nalpa acha ni ti hlalar takmei tun lai hlalar pusil alzar moya hlapua aron sa do na ni do na enabeli zai turin ilaw som mang ule

0: Ane beli azai tiam le me ane beli tan kut ring takin lo beng ang u. Solo kan ngai thazo chia enge kan ti le ang o tuna chuan chang soi kan ngai thadonanga isak bil rem siama chang soi turin kan som donanga ani hian bible chang mathaya bunga chang thuma changa chang som aron soi donani tuna ilo somang ule
1: pathan tu thyang le milo ngai thang mathaya bunga chang thuma changa chang som rel ruwa re thai ta chu an eng thole van ram antan sia lungai ta chu at eng thole khamwanin an la om don sia thunwai ro ta chu an eng thole le hi an la ro chung don sia felna ril drama tui hal ta chu an eng thole an la tle don sia mi khong ngai the tak ta chu an eng thole khong ngai an la lo do sia thin lunga thiam hling ta chu an eng thole pathian an la mu don sia remna siam tu ta chu an eng thole pachan fa voin an la om don sia felna wanga ti du ta thorn hu ta chu an eng thole van ram an ta ni sia pachha din kan sa ta an la min som sa ko se amen
0: isaka athiam hle me kutin beng le te ang bible charti hi iswa polte iswa ring tu te na kan ti tur poi mu takani a ke ni pon bible kan charin athu te hi kan zir chin turani ole infel e me tuna chuan bible la lal fing de me lal solomon a kan sheto ngayem sheto zogi drink to gin o handi te ole ole lalro pui hausa fingbok si hi a oma aming chu solomona ani apa ming chu davida ania anu ming chu betsebi ani solomona kha pathyanin adu til tura hati khan damreinate hausangnate dilavin pathyan mi te chunga rorel thiamna adila chu chuan pathyan atiloma finna ba ka hausakna le ro puina ape ani nupui jasari le me jathum aneya ama veng torin sipai tam to ka nei buka kan ot vm engwangin nge pathyanin ape kan ti chuan pathyan du da din awma wang ani keni po pathian du dananga kanom chuan thil chhedeu deu min pe ve don ani solomon akha mifing tak ani chung khanin pathian thu kha a oi ring lawa pathianin israel te ho hne na namdang nula te nupuya nei su atia an pathian te injui palange ati chukin nupuya aneya atira chuan lal solomon a chuan zirtirna lam thil angin alak saka mase mwang changin chung ring lo tu te pathian chu abechan ta der maya jerusalem a chuan ramdang mi te pathian chu atung ding ta a chu chuan tharau thiang him na tho chu ati cheta zela mi puiten an lalin milem pathian a bia ani ti an mu chuan an rin na po chu a nging ve ta ngala pathian thu puang chuak tu te chuan chu sual thil ti chu do dalin an au chuaka ma se chu an au ri chu khuang ri le lal nu pui te nui ri chuan a hlia ne hle maya kum alo kal zela solomon chu alo tar ta a anu pui te chuan an pathian lama an chhuai ta a apa davida angkhan lalpa an pathian laka arin om ve telowa namdang pathian ten om takte chu azui veta a solomona lalrama chuan buaina achuaka alo tla che chho chenta a anupui te ho khan ro andu awangin chu lal in ro pui takrang ka chak bang hung chung le rim tuya khat ina chuan buaina achuak reng tamai ani lal solomona chuan lalpa mit mu in thil swalati a milem pathian bia na tur mun shang shanga siama lalpa israel te pathian chu abula voi ni la yain lara namdang te pathian labo tura ati pon solomona chuan lalpa thu azom lawa pathian an chu ahoi santa a lalpa chu solomon chunga athin urta hle a ahne na nangne na kan thuthung i bo cheluya ka thupek i zom lo awagin ram chu ka chu sakang chea i housing a pakhat ka peang ti ka shila che amai ro chu ipa davida wang khan idam chung nilovin ifapa ro rel chungin chu thil chu ka ti ang ti chuan lalpa chuan ram

pathian fakna la kan ngai thak tak e khongai namak ti remtu kha territorial song sir san ya mi zo tunga le kling tu chu ke zo ming thanga ane ole tun da chuan min shwai la ti thla kan ngai thla nga chon mun pak chon mun ko ran zai polin an ron remang

kan ngai thlak ta kha kan rama ti dam le ang ti hla ani a arun rem tu ka kuli kon pastor bial zai pol ani tuna chuan territorial songsters ina minchung tai sak fo thien ti hla lal biak sa nga le lin an rem ilongai thlang u

kan la ngai thlang phasak jok Jerusalem ti rem tu kha leitan ko thran zai pol ania adu tu zaion pathian ko pui ti hlai ro kha chu aizol veng lai ko thran zai pol ani pathian fakna la ingai thlak mek ne hi akashwani aizol ania tuna chuan nordwan lai phai pastor bial zai polin min la shwai ngei don ti hlan remi lo ngai thlang u

0: tunrum chhalai te huanga chuan ponso programming hun kan ron mang anga hun ron mang tu tur hi lalram engi ani a thintlang tlangwal episode riat na ani tuna ilongai thlang
1: ke chuan kalo umha in hetianga borua krithi in tungaiem katia ani chuan oin kan buaya ma se kapa khan laklo thilani viau lo chuan choi ro lo kha adu lova cho chu kan ei ho nge nge ti ila ka sui swal tam lawang atia ke chuan ani le tun borua ka hian hanrin hel om te nei reng reng em ke chu ishat angin kalo chen nalari lova ma se thil tam tak ka tong thunga atu ma hirin thulawa chuan karing ngam lawani katia ani chuan ni e adika lom lo om ma chi alo om lom kha ila sia anga kha pa kha tuna hian engkunga emo ber hi chuan a in nam noi ti ka chiang kan ne na om lai po khan kanu ne na an in en dan hi makati 14 ngai zong mit menga in mel no lam ni si lo hian in zom na thuk tak an nei ni in ka she thin ma se arin lel na ang zong khan ka ring lel ngai lowa a fil em em a khati hun lai kha chuan ka pa om lo phe chuan kanu ne hian thutlang mi a si lo hian an ti ti a an tung po ka she ve vek zel an nui dun bok bok thin kapa om eroin lomakha kanu khan chia lo chei ta khyana cheya tong kambul de uta clear hian abichina makkatir theiwiao kalalo pangve bok nen khati lai khan ka soi to ang khan rin le namit mingin kaming ngai lobatin ani ka sha chwa me uchuan kapa ka chan ta ni hi fanulak lak lo tak kani atia atra achuak ti ka sha ke chuan lungai ma ta che kan let le khuna na pui bera kan neyang min kidnap tumpo khan lom hi telasin avaupung anatluk zatin akutarambok engma ka soidu telawani kha katia rat firitu aming ko kin ka sha tinge kanu le pa sha ti hlaupon keima talmin shil lo lung oilo mel takhian atia chuti lai tak chuan a phone chu ari rat rata phun sa phian tunge moni le tunang jan ri to atili a phone chu en arwala rin sangi ati chuak sapa achang thwaya kero in karil ru komin ka paringot chuan karil ru lo khata thong thu chelawa zan khatmi chin lo tok ta se engtin nge ni ang nilau ngai thu ana thalo takani kalu chu kathing nok noka ril ru thong thai na nein karin pathian he na chuan ka in lan thar le a aizol ka omatanga kan nun mandan mak zyate ngai thu kai zelin tu na chuan biak in ka pan ngai lo zyate ka she chua ka kan khoa a ka omlai chuan chuma tal chu in khom nge nge kha kani a tu na ero kanun chubiak in tel lo ani taringot mei si om ka ti thar hle bok ngai thwa chun som duri lavin rat feli lam chu ka hoi pheya ala mang tuin sa mei ka jun chu a chho em wangin din narem chang masabera chuan dingin light chu ka ona kong khar chu hongin ka chuak zuya hetianga hla a motor kala khal ngai lo wangin ka sil them thum mei ka phone chu ke enzawa jing lamdar ni le minute ni cha he min ngai tun omani hi ti in ka phun sap zimar kwal velin ka zung ta a ka zung zo mutura kalu chu rin sangi chuan ole chanchin thar ber ber ka shereng dunia ithuak ti reute hi chu athani hi tlangwal mi tha dem kalau honang che ati a bye bye ti in anin byak na chu anti top ta motor ka tinung chu ompui pa ka zung vedu e suna chua kem ti po min zo vita che ati hlara kan ruat filmi je pakha talo lang jok arukin kanui ru thut thut zo thepui ni yem ni belpa te byak me zungin ke ni byak te chon ibeng thleng zo lo wa cha chu ni kan ti vela aling na sa rin sang e thi kamo a tha e ti le kong khar chu honar wala a khar ri bur mai ti thai ka du mi alo na ka wan chuak kat pe ka hetia nga om hi chuan ka wan ati chuak zia thin rim chu ngai lo thin light chu off in motor chu ka tinunga kha endul re wangin thim chha zong ri hap lo tlan chuak tur ang chuan ka han oma ring tokin zo sang moi mi swal lutuk pa ti tuarin eng tin nge motor chu lo thin man po ka shilo light chu orin kung khara chuan alo ding khong la mai ka han en chu a mel chu a so bu bu mai ka insum zo lo chu kanui ta ani ero athin rim zwa so ni za turo mem ni ka lo zui chi hi ka ti swal chang khop mai ati lak laka ke ro chuan ik korzi parte khazi vephotla kathia steering to bang in kanuina samai lungai na le boile in minchim boilai chuti taka kanui war war mai chu kalom ru mm meya kanui asathi galashingai lo lo thulutin ari burto kasama chuan lo tham nak nakin miswal mitten om ti ba in min chum thala tun to mai ro chuan pangchan wanga ti ani boka akutlang chuna lo takani chuta thungil thutin aphuna sa kaming pwal derwel alama chuan katlibuka amela chuan makti na le lo thon na lir ka mua a moinal tak mai makti wang ang phial mai chu ka fop ta thuta abyang la byanga chuan damin ka fop ta vong vonga atira chuan a khong vek ni mai hian ka sha ma se adul tel tela min chang le ta zan re chhor thlapui eng no hu noya chuan mangai le mangai chu tu mit mai ma veng lo chuan an tho a saphat phat to le a an du am don zela eng kim mai chu a thleng mek zela ni rot fil chuan min nam dorin sang moi ala theilo ka thiam lo ani ti pa chuan mi tui tling pam chuan a in ha thamol mula ke po chu har jokin eng thil nge ka ti ta khi ka ti pal mi ngai dam te timol muling ka in ha ve le ngala rot fil chuan hun taka pathianin kan bo che tur min chan he mani kha i thiam lo om lo ti in eng ma thling lo ang mai hian sang moi ril tham ang reng veo atam ve im atia ke po chuan engma ka mela lan tir lovin engma thlinglo ang hian tram khop mei nang berin iril tram thui sui si lafa ami pa zo kina han sui kha anuam cha lova ka ti fiama tanni dun le tawar war mei cold drinks to port talking ahonga min pe a ama in tur hong zuin a in ve nga la changte hi du em atia ka du lo thu in ka lo changa ke po ka du cha lo chips hi ei meng o atia a khe a kan hmom dun nyal mela chips chu kalpa pune ei thea lom kan kal do nem nyang ka ti a ni e kan chol re ma ma ni ati a ti chuan motor chu tinungin zomon pui sak ngei mei la mang kalo let le ta e kha chen samang chin nu in he hi mo kan chim khozo pui tuk lo ram ngo ang da ye ti asak ngei mei chu play in thin lung lim na le ril ru ha na in kar bo ruwa ka chuan kan tum ram pan chuan kan kan chuak le ta ankal chwa san ri tak rot fili te in lama chuan sangmoi te tlan liam nu chuan rot fili nu chu an sitting room a chuan ave ton seka an indian le ro pui zet chu a thlir kwala a kut zung pui se in chung an in chung bung ro le thil hlu nei te chuan hlimna a pe ei lova a hui le pap pap thina tuna tak hi chuan an pin dan lama chho po chu she tak te in a she ani engtin nge lo mati chian za ho chu engtiang lo ma chon nge tha ang ti in ai nge to a dar som vela lo thleng tura in bia kha ania sanupui chu a ena dar kwa alo ri ve chep to in leng an nei ngai lo wangin tu dang ma abe session lawa loma afa pane chun te chan za ho chu rak ngal turin a chet mai nyang chu a pasal laka a in thiam lo na chuan a mul thi a ti ding sung sung thei hial eng ti nge moni ma mi kha kal ve tura kalo ti kher le ti in ai ngei to hiala ma se tuna chuan ko kirchi ni to mul si lo chokalama thingpui lum tura local chuan andor bel chu ari taral rala a phuzok nge nge a tunge le lo mate lo thlen ala hun si lawa anni an local ma ni don ti in chokalama kal talo chuan kongkhar pui lam chu apan le ta zo ka kongkhar hon chuan pona chuan rin sangi mel hlim takin alo ding fel ata he sangbui kavalom em lo lu thoi te ratfilinu chan ti a ifanu in angai to ngang che a kanu ama choina om zan lama thil chuan lover ya pui ro tin order khau tak min pe ni hi karo phe ma theilwa chote em atinga zung zunga o ye zan in chuma mythical ma an ngai thut sia kan ena la re lo ye le pik lo ni mo vai ro chu me la chu tam na samai ratfilinu chan ti a einang ka pi huna ka yang tak takin e to e mishingi de chu chamren tumem ni tum lai chu alora khat le tuka kadu in nang ni pan hi in in haw em ni te min ti hiala lom rin sang chu ana ti a lo vo thu ro thing pui ka chuang nge rot fili no chuan ti pa in chau kalam pan arwala kanu ke man kalo lum zo kang rin sang chu ana ti a angai lo ilum khale fuk palang ti pa chuan rot fili no chu akal zui ngala man mo takin rin sang chu an thut khom na pin dan chu pan ngal thua in man mo takin suvatnoya chuan recorder te re te chu avo a he hian sitting room lama tong thom song song chu alo record ton ani a thu fel fai cha te a chuan rat felinu chu alo thling chun zom ngala mi thoveng tak ti taka kanu mi singit om lo chu a re roi mei ri hi ati a ni e re taka ni hekara be mi lawa an tuang tura ngai la ati a thingpui ter in zo chuan kanu vo in lam ka chau de wa mut mei ka du rin sang chuan ati a rat felinu chuan alangai lo lemeng ri ro ipa driver lui sang moi lo om ma che ami te chanza hobin ipan lo ral do na thingpui te lum sak phatang chu athia heta rat felinu in ipa ati hi rat felipa kha ania anni chan dun hi chuan in kanu le ka patin annu le pa te hi anin ko sak tun ve ve ni ole ni le kala inbol lo kan inbol lo kange ti pa chuan rat philippine dan lampan chuan a chhota a room athlen chuan rat philippine dan chu ruwa khwai na sha a lung tilam lam a chedona in phelin bathroom lam chu apan ngala ti vut ngei mai chuan in phu tir sang sanga ama to ka thilangai to an save hle a in bual zo chuan rat philip thuam no chu ena lotion te in hnoin a mai ero a chei lo thung thuam no chu zanmut kor ha in achunga korban de hale zwaya mudon phel mai turin in hwai lam chu apana a in leng tur te po an lo thu thap to an vai in mi panga an ni ka thlen thlak chuan ti ti phung leng pa ngai lo sein an lo nui dar tara lo ma chuan lo mu thwai in he sang boi idam mo kam hlul che chu atia chantuma aka an jaw lai chuan rat felinu chuan ni e mami om si lawa jana minra pui thin don ani hi ani chan do ni chu thisen jom ang mai hi anya thla hi antimuang ania aloti a rin sangi chu nui var varin in va fil ve kanu hi alung leng don lutuka in man chan lo leng ja ru ti in ring lel om lo tak khian lo be ve a thing pe ka valu mang che o ti in chau kalam chu apana lo let le in ahange thum indu ang han report te odi a anui liver ver anui lui ti ero to manan sha in rin omlo ahang no thum athum no thum lomachana lo tilawa bukhatin chokalam chu apan ngala azai zi ra trata anchong sha tum na anei lo achan chu ala shevek ton thowa aringa fan boy vak pe lawani thingpui chu choi phei fa fa in anlo la sap sapa loma chante ho chuan lo rimi phal chuan hita hian kan lo rim se angche an lo ti fiama rin sang i chuan ke ni angte chu tu man min rim ve pe lo in nei chelo lom ngu tang ti na lo fiam le ta eng enge mo se ya an ti ti lai chuan thing pui chu an lo in zo de ra

lo singin rin sang i chuan sil turin chaw ka lam chu pan pui ngala re lo te lo le tin a thut na ngai chuan thu in rin sang i chuan in za om veo na in vo in lam chu ka chaw de wa ka mut san don cheu ka nu ho hwen lo in kom ro ati a lo ma thian pa re mo e chuan chutia kan nu la rim ber in min mut san de tin kan vriang om ve ti in lo fia ma lo ma chuan ni e han mu ha dam ro arim le dak zan lama kan in kom don nya alo ti a nui varvarin ani le kanu ka han mu hadam ange min ma mo cha mi lo kol mai ro athi a ratferi nu chan ole han hadam ro ma mi te kha bia khan tum chin la in bol lan khan bia katuma switch off in tit lata signal om lo na la yan tlan ani ka ring ringu ta athi a ole lo bia kalo tu mang ti ba chuan pindan lam pan chuan a chhota a aru ka nui varvarin a thangkam chu per chhel lo tura ril ro tong time bol malin a thianu pindana chuan a pen lu ta a kongkhar kalin akor chungchu phelin khoma chuan lon ka in mutzai rel ta a khowar nan dar kar khatve lek a om to a jing lam bo rak chuan zun a nei chen ve vyao to zo nge nge a fot ve rui to motor sit nge nga mu hil ar ar rat fel chu ka en vong vunga a in kwang kwa fel thana asam choleng te chu a maya chuan an in chap dar nia ya katan hi chuan ani tluka tha hi an om lawani khowar ma a thleng thei reng kan ni ama se kan ti phok lek mai mai dona kan sha ta wangin man mo lo kha kan ni a ma ni khoram leilung ra chu adan dang vyao mai thianti ne na lui kan kal thin na lui nge mai chu tuna kan din na thlang mai hi ani a lunga lengin kumno pangte eti lovin na kan thok ma a engki ma karwal pui te pon u anga min ngai chin di in ka sha thin ram chwa le luikal savave ti fashion apo kathu hi angai changla pui china nom lo ero ka ti vyao thong chin khowar ma chu ching ve te ang ti in ril ru ka siama in siam tha sau sawin muthil ka hantuma ka hartel tel thunga tu na changa re lo te a chuan ka nu le pa le unau te ka mu anga then rual tha ti nen alim om don hle ni ma se hlim na ero fam kim thei don lo ka pa adam tlat si lo shing dun hi ka ngai to thina thile turin kan no piang chwa ka e lo hlawin asur sanhwaya kan nu le pa tin na an thoka ke ni no pang te kha nu le pa te ke engkim nei tura kan ngai me a chu chu ka du min le ro ti in an ril ru kha alowa na ha thin don te lul em tuna chuan na te ka thok ve thei ta a kan nu le pa hi na thok lova siam hi ka chak berani ma se ke thing tlang tlangpal satlia re thei na ina a me ship nu mi ina khosave mai hian engtin nge kati angni ahuna chuan dal pan rim arwa ti ero ka be se tlat thung swang to na hi ka thian thaber ani fowa ka har sat mang an na po ani hian min hnem thiam berin ka sha thin ni e swang to na tin lo chuan hring nun hi a ho ve nga tang le ka zun chu a chuak ne ka ka til po a tham ve reng mai zana thui tak ka vai khatlan na ni awang ani anga kong a chebok nen ka sil ur thei hial kan rat phili ero in shiam ti mela pulawa phur takin ati ti siam siam ring thunga annun zia le kannun zia ain ang don lo si a shiamati ang ti chu karing hit mya ma se ahun le hun azira in set fil thiam mi kha ni a ka ngai to shan lo man in sit an em me ti lo chu ma se ka zak lova ka chor chwa na kanu le pa ka za puina chan tur ka shelawa anni wanga khovel eng mu ka ni ba ka fin na le thiam na engkim mai shing nun ma chon thei tura khau taka min en kol tu te an nitlat pathian ti lawa chuan an ro pui ber ka ti kanu le ka pa hi kamanga chuan tui hi ka lo cheng pika wat hi ka lo ti viawa rin sangila chuan i cho cheng su ka ti po in thui oi lawa ti khang khur ba ba ro thin rim mel fe hian min lo ti a ka chen na lama ka ring la chu an thu maya ka lo mit ka lo mita kaming lol mai malambing tak ena klo thu sangmoi chu ka mu masak berani sangmoi kan thling ta emni ka ti thop sata thling che pe ina ring lu tuka ka muil ve theilowa ka ding ta dei lom mut kham lo ipen ve thei si a ti a anui suk ke chuan i zak lawani chu ka nar ngai buk lo ka ti maka ina chang e me ka lo record lo chu poi nge mai sangmoi chuan atilia adar han chum ok pa in mela ka thar ngai lo ka ti chumali inga nge do ta bin pu kher ka ti a inar an ti hian ka thin rim theile tuk mak ta ka ni samoi chuan lom sok ta che nar na tur nar i neya nar nei lo ta la i mak dan tur chu ke chu nar ka ni hi ka lo ma sin a ti a
kavahan ngay may may tak anong zang at chuan chum le tayin miswal pa na nilo mishigan amim niye ingal le tuk may kati a ani chuan yao zing ko vardo na po kung fuilo tam tao ni hile mina zirtir vela chang ati a kan patni a in en chuan kan nui chuak le tangye nge a karil cham le tuk karil cham tuk lan zok ka inang tile motor nung lam dap le rak rak chukarwala min en ring tulama chuan pakhat chu vor chawin changkar telbok ni dun varvarin changchu ka khia kan ei duna boruak chu nuam takani kawai khathip na ni buka samoi a boruak ke vashi selbi ka emo ka adam song song thing ka sha a vodan te aizol vodan ni nei anglo a dikkat bekin ka sha kati a ani chuan ni pa in khai itima ma vodan dikbi ka omdo nem ni ni pa hiarati a kati tak tak ka sei chuak thiam lo he wang hi ilo ka top te de ya ani chuan he wang chuan engtin mo alo ta ke chuan mel that ka ti zoi sapa nui var varin nangalom le mel tha chu he wang ni cha hi a top le te de ke chuan he wang chu engtin mo ka lo ti le he ho a wal kan boi ni ti in min changa adu om tok che in a thin sak bok ti dan zir mang lu tuk mai ka ti laka tak taka ka zun chuak to tuk zundam te thari la kalsai re lang he khwa po afar har to don lova kapa ka ngai to riau sang moi chon ti a motor tanga chwa chu arwala ke po chu chuk ve nga lin ka zun chuak ti ka she ve cha zun chuak ki engmo chin chu lo theng hil thei dor ani hi motora kan du fel nu chuan itlanang o khodai lung do a kan chol don nya ti in sang moi chuan ati a kan tlan ta a tuk ve class chu down tirin khwa ka han chuan vela lathim ma se alang de rui a maktak main kalung ti leng kat main ni chu ma na kamu manga local to ni mai ni te hang ka sha a maktak ani sang moi ta lai vel hi ka manga ka kal to lathin ka sha ka ti chua ka ani chan afamak om ve mu mang hi chu amak thin reng ani ke po ti ang khan ngai bel tur ka nei fo thin alo ti ve boka ani theilo ka kal to ani kamu manga la chu ka play ya thil dang ngai to pa in kan ni sang e chona ti fu thengem o ka ti ril ru a khowar huna nirodar som tlang a ba ka ni ka chu biak le thei lawang muddu thau thei si lo e thei thau thei chuang lo vika anya ma se ka tan hi chuan thi po nga mang ti ka chiang thian tha hi chu an lo chiang ani kho fi nga lang ta bo rak fu thiang ka chuan min che ma ka har song song mai avanuam tak ka ti a eng chu mo nuam driver pa chuan lo ti du ta ishat ve ka phal lo bok ka lo ti fiama kan dei dun ar ar ani chuan ka shil bi ka wang che avanuam tak ati vele ta ti ve je enge nuami ti chu ka lo ti ya ka shil don lo che ve kha chuk sangai ati ya anui du der lo ke chu lai thar ta ja win hey nang pa hi no chi swar mo min ti em ni du du le thei ang le ka min ngai ni kha ti le hoi tau hong chungin ke in kwang ko amaka khai nau de lian chi hi chu duat le an phun chara duat lo le an phun char tho sang moi chana ti a mong chang in atlana kong sir lam ke en chuan thlan rui to tak tak he lo ding tlar pu ta a then chu sang tak tak an ni moi ka tinge mei au chu lin ding ang heim ni lung do chu ka ti a zau tha dewa chuan ding in ar khwang rir al al le kan ma lo ka in chu ka mu a om zia chu kan thleng to ti na chu in la chu au pato ti a shat le a engimoti takhyan lu ka chaklat me ni chu sangmoi ho sulai ina son in thiar vadil te angka thia ani chuan a chi nang tun angami kan kai tho ti chuan bi kan tiral khelang an khong e thla ka sin nu pa chau ko san dia an nu zo ke shi sel lo em em ma khong e thlak tak tak ani an fil nu pa em em me le nga la an chuk tu a hwani an pa ina siama an chamte binte thlai sang sang a season milze lin chu chun aison na nya thlai an mira pathyani chan mir thei te min ensan ngai la bani athi a karil ruwa an riak taring mei rim changa la leng ang o thil pek pek ve nge tur ni ka ti a ani chuan te reng mei kan nakal do nya kanu kan bia ange ti le phone chu a mit nga la kanu lung do kan lo thleng kan in thara chuak to si a ilamutui vya wang ti ring mei la kan lo phone har che o kapa inge an ati zui ala re buka sang moyan lauta ada bok ne no pang ho ri chel chu te le anu in ngoi ru ti le o he no pang ho an mu hil thei lova nu au ma ma chu an lo thleng don to em ni an lo ti cham chi a lo tan tlang ro u ko nga kan lo omange ipa po ni zan chu amu ve e
hetuna po a har vering ati zoma ole.

0: pakhat meche no pangmel thasit mei hi kan lam lo hoi chap hi shil non ka ngai bi galo sangmoi nu le anau ti ti ka she mei mela soi thave mei te che ichar mong shet na ka chu chwal lo te ati dai thung ka thin chu phudut du tin ka sapup pu pin ka sha motor chu ti dingin auma ma te te le meche no pangmel thasit kha kan lama lo tla na rwala midang poin na thunga an lo zui ngal bok chu me chino pangchu sangboi na soifotin zo thani ani karing hetmya min mu chu dingil awin mitlalek lek khian min ena oi ka me che mu to il mer thabir ati tarewa min tilai chang ei mei
1: tuna kan ngai thak ta kha thin tlang tlang wal episode riat na ani a hunrun mang tu kha lalram engi ani tuna chon elizabeth zodin puin singnun palthia mahar tihla asak ilungai thang

kani thak ta kha a manga ina fucking izayang ti hlani ya lerim sa bts sakani betsilerin sangin shilfia sin ruala ni lautil hasak ilonga thavele thungang u

Krista tupan la anin na shuayang tse. Melody lerzirian zay ni ay nun purit di larun sani. Iswane ikaduzok lerim sangasak hilangay tango.

Iki suni pelong hami buto gan butare posibong utom sakmage. Ari iki suni bate zebong tipika cakma monot bani gan nuyo pekunotong gam lagi bo bini nemu yasara gelung iki suni se monot bani.

chuni ro pui tak kan thlen huna chuan ti hla rum rum tu te kha luang mual pastor bia zai pol te anni kan pathian in min shwai zel chhin di le ka fakang che ti hla theriat baptist pastor bia zai pol te na an rem hilongai thlang u

mal som na bul ti lakani thak ta kha si luri sakani he ya ka shwani ai zo lani pathian fang na la la rot fel pa chuaw le la rem ruati te sakkan ngai tha anga abul kan chen nan nili yaliam ta la rem ruati sakelongai thang u

Kalom train di la ron rim tu te kha dar lon ka shen zai pol te han ni BYD headquarters bia zai pol ten zai on fa te lom na ni ti lan rim lo wa thave le thung u.

0: district kram ri a chuan lung lei ami kholek kan sa pheko tar noya hian lung lei district chhung ami hi branch a kan nei vele tlat bok a akhua ang zong tak chuan ama mi district pum puya mizo khua zong zong ba ka chuan ka char lama kholi le lung lei district ka kho khat kha kan huam ani chu chuan group way me hi kan sa pheko ras noya hian group way me paruk kan nei bok ani
1: e har sat na de om chinem in in kai hruaina ti mai in tho ho na khan
0: a nia ka district hi ti kukte chakma te a in om pol de noi te kan nia su ti role ro chuan a way me ang zon a hi chuan in e tun din huna ta khi chuan e han har sat na em em ang te hi kan nei che lem lo chuan ka ria mizoram chung ke mani district chung bi ka hi chuan kan district hi international border kania bangladesh te na thlanglok khu kan ni maya din huna tak hi chuan rui hlo le ang smuggling vela hi chuan akal kong tak hi chu kan ni chi lo deu nge moni o ta kan tia hamaro chu a eng mo chen thi chu kal ta poi chu kan threlo chan om mai theya maro chu tun din huna hi chuan oime lam haina han threta han boi pui tham le han boi pui ngai tak tak hi chu tam tak hi chu la om lo mani chu ti theya amaro chu international border kan ni awang hian tunma kan lo hun kal to a imei changa te po engemo kidnap han tiang chi te po khan ara le lam han kai mai thil har sa lo tak ani wang hian in border security la mero hi chu uluk taka thum thati chu ngai mel in kan shi a oi me hi chuan sarkar te pon border fencing an tia maro chu hu khu an lam chia le deu nge ni bsf lam te po hian omma se duangin bsf lam te po hian in vil chatok lo deu moni chu ta yan ti chang te chu kan na ya a chan chu bangladesh lama tanga chakma ron lut tam lutuk la ya te khuan border security hi chu hei ai thuam chak hi chu ni thei sel chu kan du khop mai
1: ven him na polo chalo mai thei ani ni ma sel ke ma ni jo ka hi eng tiang in nge helai sub headquarters ma mi sub headquarters noya mi te hian ke ma ni hi lo in hungila ke ma ni hi lo in vengila tite ami puimin sirtir tur inei min lo thil tia
0: weme wang chunga hi chuan aram le nam han hum hal turanga zong te po hian ni e kan in zir sir na save ve platform a te po hian aram le nam han hum hal te po hi tharum le ho ho han in be chiam te hian om ji om vak to lo a chu wang chuan ami zo thalai te po hi zir na le thiam na mang te hian in kan ram le nam hum hal a thanem ngai taka zirna te po hi kalpui tur te pen kan infuya e kan beina sa a all india service te central service te tianga te po hi tam the yang ber lu tila hei hi kan ram le kan nam thazo ka kan hum hal theina turta na thil poi mo tak mai ani wangin ti in oi me te pen kan in zir tirna sa a tin a sarkar mitlam de atang han thir de te po hian oi me lam atang hi chuan han tharu ma han tho han ti vak chi hi kan ni lo shim shim a sarkar lam te po hi ange na ngen tu te mai kan ni a a district chung le a mizo ram le nam him na tura tan te po hian tu na kan han soita border security la kan han du khop lo na lai ang chi zong zong te po kha a district mai ni lawin aram pum pum te po hian conference sa te po kan lo chai to a border security ngai poi mo tur te po hian sarkar a te po thlen ni se te kan lu to thina tin chung ten yu wang chuan he kan ngen na te poi sarkar te pon ngai poi monga he mi zo nam mai ani lawa india ram pum pui him na tur ani ya wangin border security lai hi chu kan ngai poi mo khop mai
1: kong le lama han pakai le te talokila in kalpo na kongmol a hi enge a an nangma ni sub headquarters huam chungami hi a enge so lai a chuteng khateng chona om a thei local te utin kan thoi tu te ron chao ta si che u sela in du ang angin in kalin in theng zung zung theng em enge in kalpo na lam hi an
0: e ne kan district chu in kalpo na hi du thu sam lo khop maya a kilometer zong hi zon thui vak lo ma sela adar kar zong hi zon kalfe tham hi oma tin fura phei chuan in four wheel tan lo phei chuan kal lei thei lo khopa kong chia te hi kan ni ya kan district chung road communication hi du thu sam lo khop mai thalo khop mai
1: tun lai chon ri room thila engkan mamo a chuna hian ri room alo khling ber si lowa zana te hian ri room thil hi tam tak ton tur hi alo om chin sia khanga khan power supply lam te hi enge in din hun
0: power supply hian atlo lo kho hi chu tam vak to lo win ka hre tuna tak hi chuan amara chu andong thaim te ro hi chu he ta hara ram pum puya hianin kan la hniang nar tok lo a ti hi chu kan thaveka a tha thi chu kan tha khat viawnga amaro chu du thu chu la sam tok lo viawang
1: chutianga fur puya te phei chonin hanin kalpona kongte alo that lowa a duang anga four wheel tan lo phei chon han kal thei ani lo si chuan ei in tur bu failamte ration kan han ti mai te hi a boi thak viaw lo mo enge i mu dang hemi i hruaina huam chunga mi a hian
0: nya sarkar hianin karin kalpona kongte achhiat ziate adu thu samlo ziate hi an thria a thalai te hianin kan hriat dan chuan a thei tok te hi chuanin furpuia te kan mang ang lutuk lo na tur hi chuanin roman nai siamin go down a te pon thei tok to jan chek khol deuh thin ni te jagan hria a kan hun kal tole hun din huna te hi chuan furpuia te po hian khoi molai kil khor le kumkar de om te po hianin ei bara takhi chuanin han mang har sa em reason han khul reason bu fai han khul tur nei lo khop ang hi chu an lom che lo mani chu khati ma mit bi a hi chuan ma mit greater water supply scheme hi omma hi hianin tut lamun lui khu pam chho ane en tu hi chu tun din huna hi chuanin kan pangai de viawa amaro chu atui pam na khola khu at lui to de uwang nge ni emi pui kan lo pung chho zel box sia mi pui mamo hi chu bin phu phu lo tan vem o hi chu ti theya a khola te khu upgrade amo a khola khu han thak amo ti thare mo te hi chu ni sele chu he a hian niang nar zo hi chu ni mi pui hi chu anin kan ding lo thei tura te pokan ngai ama mit kho pui bik shim shim ma hi chu anin kan tui don lan hi chu ya thiang lim tura kangai
1: in enkol na lampang ve thunga hian dam do in lamte in enkol na lama te hian dam doite tha em tin in enkol na mun te hi in nei tha em helai shapet ko te chom chu hian
0: ya ma mid district bui ber hi a district hospital kan han ni na kan hospital so la changtlung lo khop maya he ai changtlung hi chu ni theisela kan du khop maya a district pum puya phcc le chcc ta na referral hospital ni thei khop tura ta na kan hospital hi chu han ti changtung thei ni se kan duwa tuna hian ka hria sol lo chuan bed som thum ma moni chu ania district hospital ni chung hian tin doctor te hi chu kan an nei thavia wa maro chu doctor te na duanga na han thok thei tur chuan khol tha tok te le tin an mani chu in na lo thok thei lo wa nurse te po hi du khop lo viau ti te po kan sia a tin kan hospital posati changtlungai takani ya tin kan district chunga phcc la chcc phcc hi pathum chcc pakhat nin ka hre ka hre chual jelo de chuan tiang vel chunia eng te po hi han thuam thata he ai han ti changtung thei de hi chu ni sela chu aduam khom mai chan chu ke ni hi india ram puma po kan hre tangin aspirational district district nu fual le dom kan ngai kan ni wang tele tin minorities ti kukle chakma te in ompol deu na nuai te tin ti kuka po pem lut le chuak tripura lama tang ten na hetia in kalpo de rang te kan ni wa hian tam tak hi chu zirna konga te le tin tun lai porwa ka hen kan hoi her hila jim em em ya hrisel na chungcha han ngai poi mo te po hen hriat lo na wang hian in ngai poi mo to lo thina kan la nu fual deu thina chu wang chuan district pum pui hi chu hrisel na konga hi chuan in choi kan kan langai khop mai tiang chuan kan district hospital te le chcc te phcc te po hi thuam tha chungai tak kan ni
1: ani chu ni ani chi nei han sei manga khan central service send point irwal o asang le a he chu ti rual chuan mi in zirna ron du tak tak ta se hela hian zirna tha ping a hi e om thai ni khriem
0: ya kan district a hian college panni kan ne ya government ma mit college le zolnuam college kan ne tin higher secondary school hi ma mita a oma I kortha le West Phailenga a oma chuta po chuan arts chu alani ta a chuan tuna hian science hi pakhat ma ma district a omlowa commerce po omlowa nu kan din hmun ania oema te po le khotlang te po hian theito pin higher secondary a tal hian science zirna ta hi om theilo mi ti in sarkhara te po kan ge na SSA lampang project noya hian in PAB approval chun hutawn in kan thia a kan lom khop mai higher secondary school a hian science zirna kan nei don in kan thia a science zir ve chak tak tak polso ma te po distinction ate han pass maro chu a district a te kan khotwal mani in lelo tang ngai han zirna om si lo te lai te hi kan rol ota tin chu tiang chuan a college a thlengpon kan district a kan nei hi chu arts chu hi ani wangin helai zirna hian lekhatiam thei ve tak tak chung ko harsa ve tak tak te te kan ni wangin hmun dang han pan harsa te tan te po hian hei ai hian kan district chunga hian zirna tha hi chu han nei la chu all india le central service a te po hian tam tak hi chu kan lu thenga te hi kan tiya mami district hi kong sang sang hen a potential area hi kan ni ve deuh te hen kan in sia a zirna lama te po hian mithiam thei tak tak te po hi tam tak te po hin lo chuak to a chuwang chuan in hei ai hian institution chang tung le tha jok te hi chu han nei la chu ma chu kan son view tura te po kan in base ani
1: enga mo vei nei chu karinga a company khat lek talmin lo ril te a
0: alom om le hei nia voi nia hun tha tak mai min han pe a in local te hi kan lo ma sa phe ko ras oem ma min min lom thu te po kan soinon le te po ni selangin a thange nia kan district hi soitong hin a potential area kan ni na la hi kongtam takin oma ma deu ta kha chuan football a pohan power house te hi kan ni te hi kan an ti thina atlei rol thar tha deu te po kha india ram io sport discipline sang sang a te po lo chuka local te po hi tam tak te point om ve thina tin chu tiang pia lamba ka chuan e le bar zon na konga te po hian kan district hi thatak mai ania sangadil tam tak nei te tin han chei bol deuh te chuan leilet hmun tur tam tak om te po hi kan ni a tiang chuan road communication te po hi thatok tak te hi chu han nei la te chu e le bara po hian mizoram te po hi mel ti danglama han choi kang dor thei tur district kan ni in kan sria kan ram le lung te a ho sakna te a tha a chuta chuan kan in kalpona kong te hi chu he ai hian in du thu han samin electric le tui te pon yang chu zirna te china kan soi to angin hrisel na lam te po kha he ai tha le chang tlung zok te hi chuan in sarkari chuan min han thuam sela chu abak tam zok te hi chu ami pui hian in a development le keima ni lam chang ka na tur lai hi chu hi tak hi chu kal chho thei tura te po kan ngai a tiang chuan sarkar te po hian in kan district choi ka na tan te po hian in ma te po hi min lak chho sak zel tura te po kan be se ya zirna te po a choi kan ngai ber mai district te kan ni wang hian in kong tin renga ma mi district hi chu min han da poi mo a development kong sang sanga te po sarkar hian ina min han ngai poi mo deu deu tur po in kan in be se bok ani e
2: kan ngai thak ta kha ke eli rosa nga president yme sub headquarters mamit kan palai na kom na hania akashwani aizol ramri na ya chengte pawl huna puan chua ani tuna chuan pathian fakna hla sindi lal than pui jen than lian na le ar larin moi ta sakan ngai tha nga sindi lal than pui zain bulkan chananga phal mai ro ti hlaron sa ang

0: Ole tuna kan biak le me ki manu te i ania mun nga kwa ni ani hi kan ni ania du sak takin tun trum du zwa pathian fakna la than hun hi kan peve ni a ma sa in tun lai chung kwa te in dam tlang em
1: Gan dam tlang e.
0: Oh, e zun na lam pang te le shi sil na lam ate in tlang em wan chui lam ate
1: hei, ka bwai ve, lúc tục cái ma tô cả mô tuần lai tế phê chú.
0: Oh, ani zo ti chuan in ila than du zong kha min soi sak ve la ti ro
1: zoram chani zoram chani la sak mo shiom na le boy na pia so ti kha ka du lu tu ka khami la kha chuan in ama asa tu yan siam ka ti top bok ta khami kha thang don ta
0: khala phe ka chunya zoram chani hi o hi ta a phe chuan inga thak po hi anwa mani chuan in lo ngai thad dura han du te nei am than sak du ang chi te po in kholam pang te an tamanga
1: em a la du ve tu zong zong te ni mai
0: ning mer han than du bi po om chang lo mi
1: om chang lo ya
0: ani zan zoram chani du tu shim shim tan po ti ve kila chang e tro hwan
1: ta ale
0: lúc đó mình nhìn lâu ngay cha ngay là thành na hun chặt tắc rồi mang cái tôm lụt tôi kia
1: cái bọc lò mè

Kan ni thak ta kha iram lo kheng ro se ti hla ni a ram hun note ko shin zai pol te na an rem mani an mani zai ve kan ngai thak chhun zum lenga leitir kau ti hla an ron remang